Ana ang gamhanan o gay bulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal malihigala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-samad, skin allergies ug daghan paguban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Linibet Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. 106.

0: Ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Puntag.

0: Ala sa 5:08 na itong oras sa Kabagtig Kabulkada. So welcome, there is itong pagpanaguban sa programang Lanog sa Bagtingan ning adlaw karon ng Sabado Pitsa 2 sa buwan sa Mayo 2020 sa isa Kabagtig Kabulkada. Welcome, manausam, padres sa programang Lanog sa Bagtingan na adlong Sabado, alas 5, nga doon na sa alas 6, imidya sa buntag. Kaoban ng mga bagting reporters, nga sa Yusab nga nangita o mga impormasyon, na mga balita o ni Katunol. Diha ka ninyo, Kabagting o Kabulganas. Ala, kumusta? Dagbayan sa pagadian o lalawigan sa Buanga del Sur. Kumusta nga to ang mga mag-uuma karong buntaga? Giulan kita gabi, no? Okay, dili man tantong kusog, pero importante, Kabagtig Kabulkadas, nga doon na naging mga pag-ulan, paghihapon nga itong masinatian. Una nga, usa kanindot nga blessing kagabi nga ito ang nadawat, kaya doon na gayoy mga pag-ulan. Tubang nga sa naglagiting nga kainit sa panahon ni ng udtor at lawan. Una nga sa tanan. Pasalamaton paghihapon kita sa tuwang labong magagagahom tungod kay padayon gihapon niya kita nga gihatagan og mga dugang grasya, no? Bisan pa man og adunay mga pag-init apan na ang pagbundak sa ulan padayon gay nato nga masinatian sa matag karon og unya. Sa dosab nga mga mag-uuma kun mga mananagat karong buntaga, good morning. Amping sa paghihapon sa paglawig sa kadagatan. Dili paghihapon ang ayan nga magkumpiyansa mga Kabagtig Kabulkadas. Sa tuang mga drivers usab, i-condition na daan ang inyong mga sakyanan. Adeser mo Kabagtig Kabulkadas nga mobiyahe, no? Aron usab nga luwas mo nga makaabot sa inyong tagsa-tagsak mga destinasyon. Subong palandungon kagahapon tungod kay adunay duha ka mga individual nga nakabsan silang hinulamang kinabuhi. Uman nga doon ay aksidente diyan sa kadalanan sa may New Argao Mulave. Wata masayop, no? Diyan Kabagtig Kabulkadas. Ang disgrasya, kadili na ito matag-an. Namunang sa kanunay, kinahanglan kayo da nga mag-amping sa pagmaniho. Kung galing gibatig duka, kinahanglan nga mupahulay sa, mutagpilaw. Or di ba kaha? Adisir gayod nga mubiyahe, kinahanglan nga ipang double check daan ang inyong mga sakyanan, ang ligid, ang brake, or unsa pangangayang i-check Kabagtig Kabulkadas. Sa tanan nga mga negosyante, dere syudad sa pagadian, good morning sa inyuhang tanan. Hinaot pa unta, nga karong adlawa, dako na usap ang inyuhang halin. Aron usap nga, mula ho tayo gihapon ang inyuhang mga negosyo Kabagtig Kabulkadas. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibakha mga katuyuan, pwedeng ipadangat sa itong text line 0938-277-614. Atong usbo ng itong text line 0938-277-614. Mauna ito ang text line number kung ugaling gusto mo nga mutawag o dibakha gusto mo mo padangat sa inyong mga pabagting, mga Kabagtig Kabulkadas. Akong partner dere sa studio na si Nash. Ingon man sa Pribayo Tukuran. Si Dimar o si Marian Kinimon. Yosab sa may Mount Palpalan kisa naka-duty karon. Good morning, Marian Tampugaw or di baka si Kuya Marino Bigwas o iyahang kining ulitawo. Singa na si mong ulitawo, Kuya Marins. Good morning, ganin yung tanan. Mga bagting reporters, good morning. Pangmata na, lihok na. Aron usab nga sayuta nga makatunol sa mga balita ug impormasyon. Kay alas 8 sa buntag kun wata masayop, mapudlong ang kuryente, no? Walay kuryente karon. Tibuok adlaw Kabagtig Kabulkadas. Schedule na siya sa NGCP. Una nga karon pa lang daan katong mga nagamit diha mga rice cooker. Ini og magluto, hala sige, paglungag na mog sayo. Aron nga dili mo mga pasmo. Basta yung magbagulbol mo ba? Ahead of time na nagipahibalo nga walay kuryente karon tibok adlaw. Katong mga magpadagat, hala sige, amping sa pagpadagat. Nahanglan nga safe gihapon mo or kumpleto gihapon mo nga makauli sa inyong panimalay. Gikan na sa inyong pagkaligo karon kung ugaling magpadagat man mo. Alas sa 5:13 na. 6.3 FM. Radio Magbating. Duluhan sa mga balita gikan sa mga bagting reporter sa atong sayran. Exit conference sa kumararang gipangunahan na sa COA. Dugang panguluhan sa mga balita kabagtig kabalgadas. Social Civic Project Fund gagapi sa 33 million pesos sa gihatag ni PBBM sa mga barangay sa Jansan ug Sarangani. Lagip na usab, wanted sa kasong attempted murder dakpan didto sa RM. 46 anyos nga lalaki dakpan sa drug bypass operation sa Bulatong. Dogang pa Sterlis magdala og mga pag-ulan-ulan sa nasod. Pagpirma sa appointment og pag-release sa dokumento alang sa mga magtutudlo nga na-reclassify gitakda sa Department of Education Zamboanga del Sur Division. Ingon man, Labor Day job fair sa Pagadian gihugupan sa mga aplikante. 2,496 ka mga beneficiaries na kadawat og tabag pinansyal pinagi sa tubad program sa DOLE. Ingon man, kabagdig kabalganas, private yaga providers sa 900 pesos lang ang gitugot nga co-payment sulod sa usa ka tuig mga mulapas pagasilutan. Mga pulis ginalambigit sa gingong massacre sa Zamboanga City pasakan og kasong administratibo. Ingon man, kabagdig kabalganas, Kiros Min og Everest nagbangga sa Zamboanga City tulo samdan. Maglibin partner, patay sa nahitabong disgrasya dito sa Mulabe. Ingon man, public school district supervisor gipusel patay dito sa Zamboanga, Sibugay. Og lakip na usab kabagdig kabalganas, yaka para sa mga manggagawa nga gilusa sa PhilHealth nagmabungahon. Mao kay uluhan sa mga balita diretsong pagpanaguman ang lanog sa bagtingan.
1: Nang paminaw kamo sa Lalangon sa Bagtingan.
0: Lastar mga bagting reporters, unahuntang update sa lagad sa panahon. Pinagi sa report ni Bagting 16 Vanessa Cagas Tomacmol.
1: BBC Weather Update.
2: Walay nakita nga mga LPA o bagyo nining mga panahon sa Philippine Area of Responsibility. Apan, ana ang Sterlis naman nakapiktar sa nasud. Buti pasabot nga ang area sa Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Sursogon, Masbat ug Palawan, gikonsideral nga makasinati kini ug usaban sa kahintang sa lakad sa panahon, bunga sa epekto sa Sterlis nga magdala kining posible nga mga pagbaha ug landslide gumikan sa kasarangan ngadto na sa usahay kusog nga pagbundag sa ulan. Gawas niini nga mga dapit aduna po area sa Metro Manila ug labing parte sa nasod nga mahimong susama gihapon ang kahintang sa lakad sa panahon nga may pagka madag-umon ug adunay mga pag-ulan matagaron ug unya apan aduna pagyapay kainit nga masinatian sa kahintang sa lakad sa panahon sa adlawan. Gikonsideran sa pagbutik sa pag-asa nga ang huyot sa hangin kasarangan nga doon sa igo-igo ra ang gikusgon. Samtang ang iyahang direksyon sa hangin gikan sa Sidlakan nga doon sa habagatang Sidlakan. Ikabutyag na ang paglihok usab sa kadagatan o coastal waters nga slight to moderate usab nila sa 0.6 to 21.2.1 meters ang giladmon sa tubig. Samtang sa pikasbahin na itong mga nagkonsideral usab sa hunas ug taom din sa Pagilian City lamang una ang atong ihatag nining adlawa May 2 o gakini nga mao nga kahintang sa panahon o sa kasikas kadagatan ang unang pagtaog masinatian alas 6 na ang tatas buntag na sa 1.9 meter ang gilad mo sa tubig samtang ang paghunas na sa 12.28 ang takna sa udto na sa negative 0.2 meter ang gilad mo sa tubig samtang mubanos ang laing hugnas pagtaog alas 6.29 ang takna unyang hapon nga nasa 1.6 meter ang giladmon sa tubig. Hinoon, wala gihapon na himong nahimpusara ang flower moon nga diin gitangas kinaghanan nunot usab sa dili maayong kahintang sa lakad sa panahon. Apan dili angay nga mabalaka. Tungod kay aduna pay mga chances nga makakita kita sa mga manindot pangatalan aon sa kawanangan. Una nang gikabutyo nga ang full moon mahitabo May 2, 1:23 ang takna kaganihang kadlawon. last quarter ang May 10 alas 5 gyes usab ang takmas kadlawon ug ingon man ang new moon may tabo May 17 alas 4:01 ang takna sa kadlawon ug first quarter ikatagdaw sa so, May 23 ania ng alas 7:11 ang takna sa gabi eh. Maunay mga kasika sa bulan sulod sa bulan sa Mayo o gadiin lauman o subkini sa katawhan. Sa dugang pang pag-update na kagaroon niya nagpahimang na pagyapon ang pag-asa na batasaran na makiga or batasaran na makisayod sa update sa rakat sa panahon aron nga kamo ang preparado usab kung aduna may mga kausaban makagkaroon niya. Ang adlaw musubang alas 5:33 na sa buntag o musalap sa alas 6:13 unyang hapon. Ang update sa kainpang sa rakat sa panahon Bagting, Bisa sa East, Buwanas sa Kagos, Tumakmol sa Radyo Bagting o Dalapan. 106.7
0: Alas 5:19 na itong oras sa sumautoy at natibok ang update sa panahon karong buntaga kabagtig kabalkadas. Sinahanglan gayon ang mag-amping sa kanunay. Sabi na sa mga pag-ulan-ulan, Nash, wala ni mo na cross post ang live sa Radyo Bagting News. Alas 5:20 na itong oras kabagtig kabalkadas. Ang maong balita atod ganito sa RSV Trading. Pinagi sa Vitron Vitamins Plus Iron, ang vitamin na makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan ug mayong vitamina alang sa mga batan-on ug may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron na ginama sa RSV Trading, FD approved, kini mapalit sa ng parmasya ug butika sa inyong mga lugar. Alas dugang kasayuran na. Taka lamang ilahang nga cell phone number o ilahang nga kining official Facebook page. Huwag lakip na usab niini. Bisita ang tanang parmasya o butika sa inyong mga lugar. Kaya dihan ninyo mapalit ang produkto sa RSV Trading.

0: Ang nagunang motibo nini ang sakaha ato ang sayran pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly na muwag
1: BBC Live Report.
2: Kabsyan sa kinabuhi ang usa ka public school district supervisor sa City of Gicam, Barangay Dawadawa, Alicia Zamboanga Sibugaya, alas 7:30 sa gabi, Abril 30, 2026. Ang biktima usa ka minyo nga lalaki ug residente sa Barangay Magdaop, Ipil, nga giingong district supervisor sa Olotanga. Sumala sa kapulisan, galit lang giduol sa duha ka wala mailing suspect ug gipusil ang biktima, siyambang naglakaw dapit sa Gicam Port gamit ang kalibre 45 nga pistola. Human sa krimen, mikalago ang mga suspect sakay sa itong XRM ng motorsiklo padulong sa Barangay Kawayan, Alicia Zamboanga Sibugay. Samtang padayon ang hot pursuit operation sa mga otoridad aron masuta ang motibo sa krimen ug madagpan ang mga responsable niini. Samtang sa opisyal nga pahayag sa Department of Education kon DepEd Schools Division of Zamboanga Sibugay, ilang gipadayag ang ilang pahasubo ug nanawagan sa mga otoridad nga magpatuman og paspas nga imbestigasyon aron magkabot ang hustisya. Gihangi usab nila ang publiko ug netizens nga magpakita og respeto pinaagi sa paglikay sa pagpakalat sa sensitibong lagway o video sa insidente ngadto sa social media. Bagting 28 Kimberly na muwag sa Ball of M o Radio Bagting
0: 6.3 alas 5.23 na itong oras ka Bagting Kabalkadas o sa kamakapasubo gayod kayo nga mga panghitabo no kung na diin na kini ang nirisulta ba sa kamatayon sa mga sa Osaka sa public school district supervisor nga diin na loin town kayo Kabagtig Kabulkadas munigingon na nga kuno sa man galing ang salaod nga nahimo sa maong district supervisor pwede man siguro nga ibutang talang og makihinabi ba no ipagi sa mayong panagsulti dili kay ipaagi noon sa pagpamusil Kabagtig Kabulkadas. Loyang biktima, no? Taong makabot gilayon ang hustisya ni ini. O ingon man, mapapanubag ang kusikinsa manugaling ang responsable sa krimen, no? Kaya looy po kaanyo na intawon ang kabatayon sa usaga sa maong public school district supervisor. Murag blanco paghihapon ang mga otoridad sa hinungdan ni ini. Alas 5.24 na, dugang pa sa mga balita Kabagtig Kabulkadas. Ang balita usab nga nagkanayon, Crosswind og Everest nagbangga sa Buanga City, Tolosam Dan. Kompletong detalye pinagi ni Bagting 29 Cheryl Onyutlerasan.
1: BBC Live Report.
3: Samdan ang tulo ka mga individual human nagbangga ang Crosswind og Ford Everest kagapon sa buntag sa Tigbalabag, Zamboanga City. Sumala sa report, gimaniho sa usa ka babaeng pulis nga naka-duty ang Crosswind. Samtang sakay sa Ford Everest ang walo ka mga pasahero nga gingog mga atleta gikan sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Tulo sa mga sakay sa Everest ang nasamdan og nailhan nga sila si Attorney Manil, Mardin Coach o Christian Bungkaron. Gidala dayon sa ospital ang mga biktima alang sa nanali nga medikasyon samtang padayon pang giimbestigahan sa mga otoridad ang hinungdan sa aksidente. Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting
1: 106.3
0: alas 5.25 na sa pagbalik doga pa mga balita diri paghihapon sa pagpanaguban ang lanog sa Bagtingan.
1: Nagpaminaw ka mo sa lalong sa Bagtingan.
4: Oras, habig ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos.

0: Alas 5.32 na, balik ta sa pagpalag-uban sa programang Bagting Akunlan o sa Bagtingan. Aning oras sa ito ng sayran, ang mga balita gikan Sting o Mindanao Radio Alliance Contemra.
1: Mga balitang mula sa iba't ibang pangyang Mindanao. Bida, Bida sa Tingog Mindanao. Purong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng macho sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis.

0: Mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary Kabagdig Kabalkada sa tuan ng Sairan. Ang balita nga nagkanayon. Social Civic Project Fund nga kapin sa 33 million pesos gihatag ni PBBM sa mga barangay sa Jansan ug Sarangani. Ang kompletong detalye sa Sairan ta gikasadi XOM Radyo Bida Coronel City Rowel Lozano.
1: Tingog Mindanao.
2: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas na kahandaan ng mga manggagawang Pilipino. Ito ay sikinanap na ikaw 124th na pagdiriwang ng Labor Day kahapon na kanyang dinaluhan sa General Salus City. Ayon sa Pangulo, patuloy niyong pagtitibay ng administrasyon ang mga programa sa edukasyon at magsasanay upang matugunan ang nagbabagong pangangailangan ng labor market. Patunay dito ayon sa Pangulo, ang mahigit 5 milyong mga estudyante na nakapagtapos sa ilalim ng Technical Vocational Education and Training o TVET program ng pamahalaan. Ngayon din ang iba pa mga inisyatibong naglalayong palakasin ang kahandaan ng bawat manggagawang Pilipino. Ayon pa sa Pangulo, patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino na nangangailangan sa bansa. Dagdag pa nito, magbubukas ang pamahalaan ng mas maraming oportunidad sa pamamagitan ng kaliwat ng job fair sa mahigit 90 mga lugar sa buong bansa. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronel City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
0: Dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra, Bugu Liner Conductor sigaw sa Baybast Operation na 35,000 pesos nga shabu na sakmit dito sa Region 10. Atong Sairan Report, pinagi ni Bagting 43 sa Jen Sanchez Lumabang.

0: Mibalik sa pagpamaligya og syabo tungod sa kalisod sa kinabuhi. Matod ni Janjan, wala na matubag sa iyang kita isip konduktor ang iyang mga panginahanglanon, hinungdan nga napugos siya sa pagsulod pag-usab sa maong illegal nga bulwaton bisan pa man sa iyang taas nga kasaysayan sa pagkabilanggo. Andam na karon ang kapulisan sa pagpasaka o kasong paglapas sa RE-9165 batok sa suspek kinsa gikonsideran nga usa ka repeat offender. Bagting 43, Jean Sanchez lumabang sa BLFM ug sa radyo Bagting.
1: Alas 5:37 na magkatimang balita gikan Sting ug Mindanao Radio Alliance Contemporary.
2: Balitang mula sa iba't ibang pangyang Mindanao. Bida! Sa Tingog Mindanao, buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao!
3: 106.2 Radio!
1: Dugang pa sa mga balita kabag ni Gabalgadas, dari paghihapos ng pagpanaguban, ato na pasudlo ng report, gikan sa Dakbayan sa Pagadian. Adunay sa 46 anyos ng lalaki nga nanakpan sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Bulatok. Atong sayran ang kumpletong detalye sa report ni Bagting 16 sa Vanessa Caga sa Tumakmol.
4: BBC Live Report.
5: Nagbalhog na sa bilangguan sa kapulisan din sa Dakbayan ang usa ka dinakpan uman nalambigit kini sa ginadiling drogas. Una lang ikabutsag na usa ka 46 anyos na lalaki na giilang newly identified suspect ang nadakpan alas 4:50 ang takna sa hapon Mayo 1, 2026 sa Zone 12, Barangay Bulacan, Pagadian City. Ang mga personahe sa Pagadian City Police Station sa pagpakigdugtong sa Dusambonga del Sur Maritime Police Station na nagpahigayon sa bypass operation nga narisulta sa pagdakop sa suspect o nakonfiska ang lima ka mga heat-filled transparent plastic sachets na nagbaton sa suspected shabu o banusab ang drug paraphernalia o gawing skill o lakit na ang marked money. Ang mga nakompiskar ng mga items ang giturn over na ngadto sa Sambonga Roso Provincial Forensic Unit alang sa examinasyon. Bagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmol sa Radyo Bagting ug Dalo FM.
3: 106.2
1: Ondang na lagi mo gamit sa legal drugs kabag ni Gabalgada sa ribaga pagpayuhot din eh ang niyo mga dakpan na kato ang kapulisan gayon na hugot ang ilahang ipahigayon nga monitoring na intelligence monitoring mahitungot sa mga individual nga padayong nga nagpayuhot og illegal drugs kaysa gayon nga malambigit mo niin eh sigurado gayon kabag ni Gabalgada sa nga mabilanggo gayon kamo no dili gayon mag duha-duha ang atuang mga tinugyanan sa balaod sa pagdakop kaninyo. O ingon man, pahamtangan mo og silot mga kabagdig kabalkadas aron nga matagampon mo ay no aron nga wana unya kinabuhi bang makalas kabagdig kabalkadas wana kinabuhi nga maangin or maguba gumikan sa inyohang gibuhat nga dili maayo no so muna nga kinahanglan mas mayong mangundang na mo sa paggamit o pagpayuhot niini og mga manginabuhi imong patas sa atong pagbalik kabagdig kabalkadas ato ang sayran na usap niya ang presyo sa mga nagunang palaliton. Pag-ingon man, dugang pa mga balita nga tala sa buwatan sa kapulisan sa Tibuok, Rehiyon 9. Dari lamang sa pagpanaguban ang bagtingan kon ang lanog sa bagtingan. Alas 5:40 na sa buntag.
6: Nagpanginaw kamo sa

0: palakasi nati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: So, pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko rin nagsuka, na magusulingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagin ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon mangguko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag magtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapunta, nagkatindog na ko. Muto nakahunahuna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, ana, malipong ko. Inom na ko, ani, sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kapag maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikin.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. O suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwan pa. Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ito, capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din naulian ako din pagkaugma ni duty job ko.
0: Sa Paragis Bilabila,

0: Downy Rock the Rub. Bango-bango, new Downy, even better na versus previous formulation.
1: Hello girl, grabe ka ka-glowing eye, mas mani mong sikreto.
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa mo na dapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. Ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure dyan ka na safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
1: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. I-search lang ang Skin Shop main nga doon ay 97,000 followers.
3: Mag-Skin Shop na! Kaya yung beauty ang mong priority!
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, gumblet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O bili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guman pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlaw Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlaw Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Nintuo gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct pod mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
8: Uy! Kain na!

0: see you.
1: 106.5
2: Alas 5.47 itong oras sa Gabag ng Kabulgada. Sa balik na ito ang pagpanaguban, ang lanog sa magtingan. At ito ang sayran karon ang presyo sa itlog ug lakip na sa oil Gabag ng Kabulgada. Pila na ba ang buok sa itlog o pila ang per tray sa itlog? Report, pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaan.
3: BBC Market Report.
4: Yes, Bagting 17 maayong buntag, labi na sa mga sukintig sa Mindanao, labi kita dili karon sa merkado publiko, particular sa mga itlogan nga bahin. Ni mga oras ato ito no lakasantang ang presyo sa itlog o edible. Una kita sa mga itlog, super jumbo, G's ang buhok, 280 ang 3, jumbo, 9.50 centavos ang buhok, 265 ang 3, XL, 9 ang buhok, 235 ang 3, large, 8 ang buhok, 225 ang 3, medium, 7.50 centavos ang buhok, 250 ang 3, small, 7 ang buhok, 200 ang 3, itlog sa pula, 18 ang buhok, 540 ang 3, sa edible, palm, 32 ang lapad, 120 ang litro, 320 ang galon, o 1,670 ang container. Minola, 60 ang lapad, 190 ang litro, 600 ang galon, o 2,400 ang container. Makakatakasantang ang presyo sa itlog ng edible. Ako si Bagting 27, Daryl Tataya, ayon sa Balatem, o Radio Bagting.
2: 106.5 Daga salamat Bagting 27 Daryl Ayaan. Mo tigas sabtang ang presyo sa itlog sa gusto nga mag-itlog karong buntaga. O kinahanglan na magdalag itlog. Kay lami ang itlog, no. Raya lang butang ig uyap. Kay labi na tong mga allergy kay Bagting Kabulkada. Dugang pa sa mga balita ug impormasyon. Atong sayran. Labot sa aksidente sa kadalanan dito sa lungsod sa Mulawi, Zamboanga del Sur. Din mag-live-in partner patay sa nilabong disgrasya. Ang kompletong detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namua.
3: BBC Market Report. BBC Live Report.
5: Kabsan sa kinabuhi ang mag-live-in partner samtang luwas ra ang kaubang bahinante, human madisgrasya ang gisakyang wing van. Gadun ay kargang mga uling dito sa Purok 5, Barangay Bagong Argao, mula Vizambuanga del Sur, gapong Adlawa, Mayo 1, 2026, alas 7.29 sa buntaga. Nasairan nga gikan pa sa Pinyan, Zamboanga del Norte ang maong wing van o paingon unta sa Cebu City. Apan giingong kalit nga nawadan og preno ang maong sakinan nga misangpot sa disgrasya. Giila ang mga namatay nga si Apple Sandoval o si Livy Maglang Angita, Polos Residente sa Del Pilar, Piñan. Gidala ang mga pateng lawas sa Paradise Funeral Homes, Ramon Magsaysay. Adiser, gidala sa lungsod sa Piñan, alang sa katapusan kapahulayan ni ini. Samtang anak sa mag-live-in partner nga 4 anyos, swerteng wala malambigit sa disgrasya, tungod kay gibili nila kini sa lungsod sa Josefina, adiser ni biyahe. Bagting 28, Kimberly Namuag, sa Bell FM o Radio Bagting.
2: 106.5 Alas 5.50 na itong oras, Kabag ng Kabalgada, sa nga to ang tulumano ng lanog sa Bagtingan. Ang sa kanunay, no, abag or kining nagpadalag pahimang, no, ang buhatan sa National Telecommunications Commission ko na NTC ngadto sa mga katawhan nga dili magpatsagad o click sa mga link ni pangpasa diha sa inyo hang tagsa-tagsa ka mga messenger or diba ka dili grayon mo tuo sa mga text nga nakadawat mo sa mga raffles or unsa pa. Tungod kayo sa ka nakapagpangila or scam, ayaw ihatag ang iyong mga personal data aron kini dili magamit sa mga scammers. Sa gayon nga makadawat mo mga text or di ba kaha mga link nga gipangpasa diha sa inyohang Facebook o inyohang Messenger. Susama so, kagahapon nga daghan na pud kayo mga phishing Gabag ng Kabulkada. I-report gilayon kana sa NTC. Alas 5:51 na, dugang pa sa mabalita atong sayran. Balita gikan sa Buangid del Sur paghihapon, wanted sa kasong attended murder, dakpan dito sa Ramon Magsaysay. Report, pinagi ni Bagting 16 Vanessa Cagas

0: Malagpuson nga nadakpan kining sa kapinangita sa Balao dagilang 100% dumikan sa iyang kasong yatubang nga may kalabtanan sa attempted murder na sa kadakong kalapasan sa Article 248 sa RPC. Nawa kini ang niyanang alas 2:02 ang takna sa Udto. Mahihulo to 2026 nadakpan. Gitumbok no sa 46 sa anyos niya lalaking driver na malupil sa Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur ang nadakpan sa barangay Katipunan Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur usaba o ginipinagi sa personahe sa PNPRM alakit na sub sa first sa Buanga del Sur Provincial Mobile Force Company o sa Buanga del Sur Provincial Intelligence Unit sa pagpakigdugtong usab sa Pagadian City na nagpahigayon o manhunt operation batok sa wanted person nga na resulta sa pagdakop nini mga akusado gumikan sa gahom sa warang to pares nga na kasong attempted murder nga gipagula sa presiding judge sa branch 19 sa 9th Judicial Region RTC Pagadian City nga doon ay pitsang April 30, 2026 nga doon ay recommended bail nga mukabata sa 10,000 pesos. And ang maong nga diakpan ang ananak ron sa kustodiya sa Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur lockup cell. Bagting, this is a East. Vanessa Cagas, tumakmol sa Del FM, ug Radyo Bagting.
1: 106.5 Alas 5.53 sa itong oras, kabagdag kabalkada sa pagihapos sa pagparaguban. Ang Camp Health Multi-Specialty na bago sa ustong tulumanon ang lanog sa Bagtingan. Alam na itong gusto nga magpakonsulta. Doon ay mga problema sa inyong panlawas. Pagkikitaya lamang ang ilahang mga espesyalistang doktor. Ang Camp Health Multi-Specialty gipangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga doon na sabi specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Dahil pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos sa Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran. Pwede mong mutawag or mutext. Alpha number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Duga pa sa balita kabag ng kabulkada sa mga pulis nga nalamigit sa gingong massacre sa Buanga City. Kuwaa palihog ng batok after sa administratibo Nash. Kaya wala na siya. Mga pulis nga nalamigit sa gingong massacre sa Buanga City pasakaan og kasong administratibo. Ang kumpletong detalye pinagi ni Bagting 29 Cheryl Unyot Lirasan. BBC
2: Live Report. Girekomendar sa Special Investigation Task Group kon SITG Alfad ang pagpahamtang og kasong administratibo batok sa mga personnel sa Philippine National Police nga nalambigit sa giingong massacre sa Alas-As Drive, Barangay Sinunok sa Buanga City. Base sa official statement sa Police Regional Office 9 nga kini ang dugang sa nauna nang gipasakang kasong kriminal batok sa pipila ka mga individual nga nalambigit sa maong insidente. Ang maong rekomendasyon nagikan sa diskubrihang procedural lapses o kakulangon sa pagsunod sa PNP Police Operational Procedures o sa NAPOLCOM Memorandum Circular 2016-002 gipasalig sa PRO 9 nga magpadayon ng ilang patas, transparent o komprehensibong investigasyon samtang gipaniguro usab na ang tanang personnel nga mapamatud ang nakalapas papanubagon sumala sa balaod o sa hustong proseso. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirasan, sa Del FM o Radio Bagding.
1: 106.5 Dugang pa sa mga balita, tripagihapon, atong sayran, kumikang kay dunay 2,496 ka mga beneficiaryo ang nakadawatog tabang pinansyal pinagi sa tupad program sa Department of Labor and Employment Condole. Ang report ni Bagting 27 Darrell Aya ay BBC
2: Live Report.
3: Nikabat sa 2,496 ka mga benepisyaryo gikan sa Dumingag, Dumalinaw, San Pablo, Labangan, Tambulig, Kumalarang ug Pagadan City ang nakadawat og financial assistance sa gipahigayon tupad payout kagapong adlaw atol sa Labor Day. Ang matag benepisyaryo nakadawat og 4,140 isip bayad silang temporary employment ubos sa programa sa gobyerno nga naghatag og kahigayunan og suporta sa mga Nikabat sa 2,496 ka mga benepisyaryo gikan sa Dumingag, Dumalinaw, San Pablo, Labangan, Tambulig, Kumalarang ug Pagadan City ang nakadawat og financial assistance sa gipahigayon tupad payout kagapong adlaw atol sa Labor Day. Ang matag benepisyaryo nakadawat og 4,140 isip bayad silang temporary employment ubos sa programa sa gobyerno nga naghatag og kahigayunan og suporta sa mga trabahante. Bagting 27, Dari Likat at aya ay sa Belfem o Radyo Bagting
1: 106.7 Radyo Bagting. Alas 5.57 oras sa Kabagting Kabalkadas. Bagati unang pahin na sa tuwang pagpanaguban ang lanog sa Bagtingan. Good morning di ay ni Jeneline Espanyol Ibon. Dres pagadian sa ti. Good morning ni Jeneline. O galakip na usap. Dahil pangitibayan ito gamayang buntag, karong buntag, Kabagting Kabalkadas. Ang uban pa nato nga mga nagpaminaw dito sa tuang tulumanon. Sa tanan, mayang buntag. Sa nagpaabot sa resulta, 9 PM draw, Kabagting Kabalkadas. Sa today kay 11 o 12 alang sa today loto. Sa 9 kon sa 9 PM swear 3 kay 535 ang resulta sa alas 9. Ang resulta usab sa Mega Lotto 645 draw jackpot price nga 15 million pesos. Winning number combination 19, 08, 23, 41, 4, 11 sa Ultra Lotto 658 draw nga dali jackpot price nga 75 million pesos. Winning number combination 53, 37, 16, 45, 5, 29. Sa itong pagbalik, dukang pang mga balita itong sayran, update sa Department of Education Zamboanga del Sur Division. Ang mga balita gikan sa BBC News Center alas 5:59.
4: Nang paminaw kamo sa lanog sa Bagtingan. Si Delphine Hitizo nakaangkon og pagpalaki sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong paan ako paragulay ko suba murag panhod patong gi sulayan ako ang kugon. Wala man jud ang akong ibati. Nialibyo gyud do nagialibyo siya. Tinuod jud siya. Pag niya akong bigamit kugon ra jud. Delphine Hitizo perpidan toril Davao City 66.
4: Sad kugon herbal capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
6: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
7: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
6: Amen. The angel of the Lord declared unto Mary,
7: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Behold the handmaid of the Lord.
8: Be it done unto me according to your word.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.

0: Ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sa buntag, baliktad sa bagtingan ko na lanog sa bagtingan. Alas sa 6:06 na itong oras sa Gabag ni Gabalgada. Sa ripaghapon ka mong nagpaminaw sa Lanog sa Bagtingan. Iksibya sa Radyo Bagting sa Bell FM. Ang mga pag-tune in ganoon na may buntag ganinyong tanan. Sa mga nangapi, may pagpangapi. Sa mga namahog sa iyo. Alas sige, pamahaw mo sa iyo. Enjoy mo sa inyong pagpamahaw. Dayon tas tuntuluman nun, Gabag ni Gabalgada. Ang ato ang tuluman nun ang bagtingan ko na lanog sa bagtingan. Hatod ka na ito sa Eliana Bibiu College, the builder of future leaders, kinahimutan sa Balangasan Pagadian. Sinagkursong kita niya kasama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, Bitivitan o Baels. Ang Eliana Bibiu College, sa kapribadong tulungaan, nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Paglabaw sa talan, kabagdig kabalkadas, ang Eliana Bibiu College, doon na sila yung mga senior high niya. No? Wala mo iba pagabayaran nga tuition fee o lakip na usap enrollment fee. Busay na paglangan. Pa-enroll na sa Eliana Bayview College Kabagting o Kabalkada. 106.3 Padahin to sa pagtunod sa mga balitag impormasyon dari paghihapon sa tuwang at tulumanon. Atong sayran ang mga balita gikan sa BBC News Center. Unahon tang update sa Zamboanga del Sur, DepEd. DepEd Zamboanga del Sur Division, balita nga nagkanayon, pagperma sa appointment o pag-release sa dokumento. Alas sa mga magtutudlo nga na-reclassify, ikatakda sa DepEd Zamboanga del Sur Division report. Pinagi ni Bagting 21 Nilo Villarobia. BBC Live
2: Report. Subli na usab na nagtakda ang division sa Sabuang Resource sa schedule sa pagperma sa appointment o pag-release sa assumption documents alang sa mga magtutulong na promote pinaagi sa reclassification program sa ahensya. Base sa memorandum nga gipagawas sa maong batan na ang kalihukan na ipahigayon karong adlaw nga Lunes, Mayo 4:08 sa buntag sa Tisoy Center of Excellence sa nganhamutang sa Provincial Government Complex, Barangay na Urakbayan sa Pagarian, na kiningalakang gihimo subay sa Civil Service Commission Memorandum Circular Number 14 na Series of 2018 nga naglatid sa mga lagda sa appointment o guban pang human resource action sa gobyerno. Apil sa mga aktibidad ang mga magtutulo nga nalista sa list of proposed appointees o sila gihangyo nga mutambong sa eksaktong oras o lugar aron maproseso ang ilang appointment. Matod pa sa division, obligado usab sila ang tanang personal nga mutuman o musulob sa prescribed uniform sa ilang eskwelahan o opisina at sa kalihukan isip pagpakita sa disiplina o professionalism. Ang maong appointment signing usa ka dakong lakang alang sa mga magtutulo nga mikugi o naningkamot aron makabot ang mas taas nga ranggo sa ilang profesyon. Padayon ang pagpahimangno ni Schools Division Superintendent Dr. Maria Judilyn J. Ramos na mag-andam ang tanang hingtungdan aron malikayan ang kalangan o masiguro ang hapsay na pagpatuman sa maong kalihukan na gikan sa DepEd Zamboanga del Sur Schools Division Information Unit. Kini si Bagting 21 Nilo Villarobia para sa Bell FM o Radyo Bagting.
3: Bad,
1: Alas 6, just natong oras sa Kabagtig Kabalgada. Samta dugang pa sa mga balita at impormasyon. Dari paghihapon sa tuang tulumanon ang lanog sa Bagtingan. Gigan paghihapon sa BBC News Center, Kabagtig Kabalgada. Balita usab nga nagkanayon. Yaka para sa mga manggagawa nga gilusa sa PhilHealth nagmabungahon. Report pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namua.
3: BBC Live Report.
4: Gidugok sa katauhan ang ipahigayong yakap para sa mga manggagawa ng inisyotiba sa PhilHealth Alliance sa Celebrasyon sa Labor Day gabong adlaw Mayo 1, 2026 sa C3 Mall Pagadian. Sa maugalingukan, adunay registration alang sa mga wala pa nagkapamyembro sa PhilHealth anausab first patient encounter sa mga ni-avail sa yakap kung yaman ng kalusugan program konsultasyon ang hatag-usab ang libreng tambal o vitamins e-gov registration laki pang PhilSys ID registration sa PSA ay guban pa. Tumong sa pagbahigayon ng libreng serbisyo alang sa mga trabahante o bisan ang mga dili trabahante aron mas dali o mas paspas sila nga maka-avail ilabi na kay holiday gahapong adlaw o bahatagan ng pagtagad ang ilang gikinahanglang serbisyo sa panlawas nga aspeto. Padayon sa magidapit ni Zamboanga ng Sir LHIO Head Arnil Corpos ang mga katauhan nga muduol sa ilang buhatan alang sa pagparehistro o mo-avail sa mga programa sa PhilHealth o kay matud pa sa Universal Healthcare Act. Kinahanglan ang katauhan mamahimo miyembro ni ini o makabinibisyo sa nagadaiyang programa. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting
1: 106.3. Wala na itong mga wala pa nagkapamiyembro sa yakap program. Magpayakap na mo dihang dapita ha. Kay lisod na kayo karong mga panahon na, no? Hindi ito malikayan nga makabaton kitag balatian. Muna nga pagpamiyembro na mo sa yakap. Meron usamba nga makabinipisyo mo nga sulod sa katuig. Adunay intended nga 20,000 pesos matag-usa ka nato na pwede tayong makapahimulos o makakuha og libre nga mga tambal. Kung sa mga government hospital mo nga kuan, kini nga magpamiyembro sa yakap, magpa-check up mo, walay bayad. Okay? Walay bayad kung magpa-check up mo. Pero, kung sa private mo, sa usa ka tuig mga magpa-check up mo kung kapila mo mag-check up murag sa usa kas araw mo kabayad og 900 pesos no the more the uban ana kay kuana kining libre na dayon ha pero importante kapag gigibalkada sing unsa man makapa-check up ta og man do na tay libre nga tambal nga makuha. Dugang pa sa mga balita impormasyon na labot paghihapon sa yakap program. Megan kaya matod pa ni ini private yakap providers. 900 pesos lang ang gitugot nga co-payment sulod sa usa ka tuig. Ang mulapas ni ini pagasilutan na atong sa iran usab ang report ni Bagting 29 Cheryl Oniot Liraza.
3: BBC Live Report.
5: Gibotiyag ni PhilHealth Zamboanga del Sur Head Arnel D. Corpus nga hangtod lamang sa 900 pesos ang co-payment nga mahimong kuliktahon sa mga private accredited PhilHealth yakap providers sulod sa usa ka tuig. Sumala ni Corpus ang maong polisiya gitakdarang masiguro nga dili mabugatan ang mga miyembro sa bayranan samtang nag-avail sa mga serbisyong pangkalusugan ni ilawom sa yakap programa. Gidugang panining ang mga yakap provider nga mulapas sa gitakdang kantidad may mga tubangon ang angayng silota busa giyawag ang publiko nga mosumite og reklamo batok sa mga establishmento nga maningil og sobra aron kini maaksyonan dayon sa PhilHealth. Bagding 29 Cyril Uniot Lirazana sa Bell FM o Radio Bagding
1: 106.3. Mao nay klarong pahimangno gikan sa buhatan sa PhilHealth Kabagtig Kabalgada. Sanan nga mga private providers diyang napita galing adun ay mga magpa-check up diyan sa inyo ha no? Kinahanglan gayon nga sundo ninyo ang paanga palasiya ayun man katong mga nakapayakap members sa mga private bitaw nga mga kining providers o kinahanglan nga itaho gilayon nga ninyo ngadto sa buhatan sa kining PhilHealth sa gayon nga dili na makatarungan ng ilahang kining gi-implementar Dugang pa sa mga balita kabag di kabalkada sa Labor Day Job Fair kagahapon sa Pagadian, gihugupan sa mga aplikante. Naghabdog aplikante kagahapon. No, I think pila to 30 kapin ang na-hired on the spot. Oh, congratulations sa mga na-hired on the spot kagahapon. Ang kompletong detalye niini tungod sa paghugop sa mga aplikante sa gipahigayon nga Jobs Fair sa Pagadian. Nadili lamang gikan sa Pagadian City ang mga aplikante apan gikan usab sa mga nagkarayang kalungsuran nga sakop sa Zamboanga del Sur. Ang report pinagi ni Bagting 27 Darrell Ayaay.
3: BBC Live Sport.
6: Gihugupan sa mga aplikante ang gipahigayong job fair sa Pagadian nga gipangunaan sa DOLE nga dunay temang desenteng trabaho para sa lahat, iisang hangarin bagong Pilipinas sama-samang mararating. Sa pagpanguna ni Provincial Director Miraflor J. Casanes, ang maong kalihokan nagiusa sa mga ahensya sa gobyerno, employers ug mga mamumuo aron mahatagan og kahigayunan nga makabatunog trabaho ang mga aplikante. Kini ang gisalmutan sa 17 ka lokal nga employers ug 6 ka overseas recruitment agencies, hinungdan nga nikabot sa 2,953 ka mga bakanting trabaho. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Belafem o Radyo Bagting.
1: 6.3 Hoy, nakarindot kagahapon kabag nagibalgada sa gipahigay nga Jobs Fair Day Siyudad sa Pagadian, no, sa Tibok Rehiyon 9 kagahapon ato sa kasaulogan sa Labor Day adlaw sa mga mamumuo ano na gayon mga Jobs Fair nga gipahigayon, no? Pagadian City, Dipulog, Zamboanga City ug sa Ipil. O na yung mga lugar nga doon ay Jobs Fair gipahigayon kagahapon at lawa. At the same time, dito sa Zamboanga del Sur, Pagadian City, bawa sa Jobs Fair, doon ay one-stop shop nga gipahigayon, la medical mission o kadiwa ng Pangulo. Gani ang daghan usab ang nagapahimulo sa one-stop shop kagahapon. Pero sayang lang, tungod kay wala mang good na to na-announce dito sa kahanginan, wala to nahatagan o kinibitawang kagayunan nga ma-proper disseminate na to ang information kabahin sa releasing sa plate number kabagtig-kabagkada sa LTO kagahapon. Murag gamay ragyod kagahapon ang nakakuha o plate numbers. No, tungod kay wala lagi na to na-disseminate o sakto o taro ang kabahin di ay kagahapon sa one-stop shop mao ang atuang mga LTO o atuang LTO rather. Nagawas nga doon na sila ay gitanyag nga free, no? Theoretical driving, ala na itong gusto nga muskwila o pag-drive nga aron nga doon na mo'y kining makakuha mo'y lisensya kay mamani usas sa mga requirements kagahapon naa sila dito. Oh, pero gamay rin kasi sila kliyente plus ang doon na pag-releasing sa plate numbers nga ang uban kay gustong mukuha pero ang saon man mampod gadalag OR o CR mamay usas sa mga requirements yun. No, nga ang OR o CR kung inyuhan nga mahatag or nadala, pwede gilayon ka mo nga makakuha ang tawag plate numbers. Pero ay kabalaka, no? Kato mga walay mga plate numbers, pwede paghihapon mo nga muwato ito sa buhatan sa LTO. Aron mo kabagtig-kabalkadas nga makakuha og plate numbers nga libre ha, walay bayad ang pagkuha og plate numbers. Dugang pa sa mga balita, exit conference sa Kumalarang, gipangunahan sa COA ang report. Pinagi ni Bagting 43 sa Jen Sanchez Lumabang.
3: BBC Live Report.
7: Malampusong ipahigayon kaghapon ang exit conference nga gipangunahan sa Commission on Audit kun COA diin gitukoy ang audit observation memorandum ug ang hustong paggamit sa pundo sa gobyerno sa lokal nga pangamahanan sa Kumalarang. Gisusi sa maong conference ang mga proseso aron masiguro nga ang tanang financial transactions nahimo subay sa balaod ug para sa kayuhan sa katawhan. Sa katapusang bahin sa conference, gidayeg sa COA ang maayong pagdumala sa Iljo Kumalarang sa pundo sa gobyerno nga klarong naghatag og epektibo og hapsay nga serbisyo sa publiko. Gipasalamatan usab ni Mayor Ruel Balong Jim Molina ang COA sa ilang padayon nga giya og suporta nga nakatabang sa pagpalig-on sa transparency og accountability sa tanang financial transactions sa lungsod. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa BLFM ug sa Radyo Bagting. 106.3
3: Radyo Bagting.
1: Daga salamat tabagting 43 sa Jen Sanchez Lumabang. Congratulations LGU Kumalarang. Congratulations ni Ruel Balong Molina, ang amahan sa lungsod sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Daghan og mga kalihukan ang nasangpit nga lungsod no nga diin kini makahatag og tabang ngadto sa mga katawhan. Giingon kabag di gibalkadas nga ang matag local chief executives kay angayan gayod no nga adunay mga implementar nga mga programa plus mga angayang musunod sa mga batakang palisiya aron usab nga haom ang mga programa ngadto sa no sa may angayang nga ipatuman no. Giingon kabag di gibalkadas kay gayon nga adunay nanindot nga pananaw ang ato ang mga local chief executives at mga elected officials sa no, o gayon man kabalo mamati sa mga panginahanglanon sa mga katawhan. Dili gayud kuli kabagtig kabalkadas nga makabot ang gitinguha nga kalambuan. No, ang gitinguha kabagtig kabalkadas nga paunsa mapalambo ang kinabuhi sa matag pamilya. O ingon man paunsa ilhon unya sa mga hingtongdang ahensya ang ilahang mga pagpaningkamot. 6.0 Radio Alas 6:21 at ang oras kabagtig kabalkadas samtang sa pikas bahin sa pagpanaguban. Sobleng ikumpirmar ni pagadian City Mayor Sammy ko ang iyahang pagdagan isipa gobernador alang sa 2028 national and local election. Madot pa sa mayor nga haning kasamtangan na handa masya nga mamahimo nga mudagan sa posisyon pagkagobernador o gikatakda usaba nga mahimong katandem nini sa 2020 election mao si City First sa City Councilor Engineer Roger Acedillo nga mao'y mamahimong kongresista sa unang distrito o sa ikaduhang distrito sa Zamboanga del Sur mao si Kumalarang Mayor Ruel Balong Molina. Apana, matod pa usaba ni Mayor ko nga bukas paghapon ang ilahang grupo alang ni adtong gusto nga mutapon sa ilaha o mamahimong katandem. Posible matod pa bukas usab matod pa nga mahimong ang ilang grupo nga himuong vice gobernador mao si ang pamilyang Revelo o di ba kaha Ariosa. Samtang ipaglaro sa bani Mayor Samico aron sa interview kagahapon adlaw nga doon na sa ida kong posibilidad nga mahimong vice mayor sa siyudad sa Pagadian mao sa City Councilor Ariel Lim. Gumikan sa pamahayag sa amahan sa siyudad sa Pagadian, nakakuha kini og mga nagkadaiyahang reaksyon nga diin matod pa nga kini ang nindot nga mahimong tandem o ingon man usab kabangga sa pamilya nga iyo sa umabot ang 2028 midterm election. Apan pangutana kayo sa kadaghanan kung andam bang mubiya ang pamilyang Revelo o Galim sa pamilya nga iyo o mutapon sa ko aron nga mag-usa sa nagsingabot nga election. Alas 6:23 na itong oras kabag di Gabalkadas. Muna'y highlight kagahapong adlaw, no? Highlight kagahapong adlaw kabag di Gabalkadas nga kagahapon doon ay patawag magununta ang kuan ba, pinakalit, no? Nga kining nasagap ng mga balita. Tuloy ang laban, no? Tuloy ang laban ni Tiguma, Punong Barangay, Kapitana Che Tampos, no? Suportado kini ni City Mayor Sammy ko o ingon man ni Engineer Roger Acedillo nga mahimong magmudagan pag-usab isip o dili pag-usab mudagan kay kini siya appoint naman na siya good ko no kini siya ramen ni hulip ni Engineer Acedillo isip punong barangay no kay ning daog man si punong barangay Roger Acedillo sa pagka City Councilor. Apan karong 2026 no November 2 kabag ti kabalkada sa suportado ni Mayor Sammy ko o ni Engineer Roger Acedillo si Kapitana Che Tampos Sa so, moto kagahapon nga siya untanga mo ang i-interview pero kinakalarga man si ma'am si punong barangay Che Tampos. Moto hinungdan kabag digabalgadas nga si Mir Samico na hot seat. No? Napangutan na sir kagahapon kung andam na ba kini sa nagsingabot nga election sa 2028 bisan paglayo pa. Pero kinahanglan yun nga mapahibalo daan kabag digabalgadas nga magkisa ilang mamahimong ka-line up, no? Kaya usab nga maplastar ng daan ba. Ato mga mayor sa matag kalungsuran, no? Nga anda matod pa si Mayor Sami nga mudawat kaninyo kuno galing gusto mong mutapon sa Team Asenso. Wala ko igong oras. Salamat sa papakiguban ka na ako kabag digabalgadas. Nagalan sa mabagting reporters. Ako si Bagting 17 Florence Afima, mayong buntag, alas 25 na sa buntag.
8: Nang paminaw ka mo sa langit, sa

0: Max Saver sulit po sa Oreos all day para ang mapusugera.
1: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangat yung patunod ko sa inyo, mayroon ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Doon ang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
5: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
9: Idagan na ko siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alibyo sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
8: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
10: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
11: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C. Ang

Ang atong oras, alas 6:34 sa buntag. Mayong buntag, mga higala igsuon. Ani ano sab kita sa atong takna karong kabuntago, no? Atod kaninyo sa Public Information Office sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion. Ako ang inyong Public Information Specialist, Private First Class Vic Carlo E. Tampos, ang mahigalaong matinabangon, masaligan sa tana. Adlaw karong Sabado, pizza dos, bispira sa piyesta sa Barangay Bumba, no? Bulan sa Mayo, sa kasamtangang tuig. O ugma, pista sa Barangay Bumba dinhi sa Pagadian City sa ilang patron nga Santa Cruz, no? Sa katong hilig mamista diha, hala abanti mo ugma dito kay murag ubay-ubay nga mga kaigsuuna nato ug mga kasilinganan nato ang maghanda dito. Dasmag mo dito, no? Kay labaw sa dama mamista pud dito. So mga higala, igsuon, maayong buntag kaninyong tanan, dili nato kalimtan o grit. Og maayong buntag ang ato ang mga kaubanan. Isihilabi na ang mga taong nagpaluyo ning atong programa. Samang Battalion Commander Lieutenant Colonel Alberto S. Ramirez, inubanan sa iyahang Executive Officer Lieutenant Colonel Ronald Dakawi. Samoang Battalion Adjutant Lieutenant Colonel Napoli P. Carriaso, inubanan sa amoang Acting Operations Officer as well as PsyOps Officer Major Gilbert Osores, og sa amoang Civil Affairs and Logistic Officer First Lieutenant Mary Rianel Jane Ilumbaring, sa amoang amahan sa mga enlisted personnel sa amoang unit si Technical Sergeant Samuel Pujutan, ang amoang Sergeant Major, inubanan sa amoang First Sergeant Technical Sergeant Mario Suasola. Maayong buntag kaninyong tanan diha sa kuwang mga kaubanan, mga ma'am, sir.

sakto ka nga kwan, na ba na research nga mo kalitog bukid? O na ubang research nga mo bukid? Samot na katong na mga kurso nga forestry. Kato kay mag-research ito, mga environmentalist, mag-research ito sila. Pero kato nga mga researcher, mga wag ito yung mga nada. Kay nga no, kung sila pa ang PICAS grupo, hilabi na ni ilang legal front nga nasa PICAS, haba kayo nga nangayo sila justisya, paimbestigahan nilang mga sundalo. Kay nga no daw, sa nahitabong encounter, wala daw namatay sa mga sundalo, wala yung nasamdan. Unya sa ilaha, 19 kabuk patay. Oh, sakto ba ng huna-huna ah? Di man eh mga higalig suon nga ang sundalo saktog training 8 ka bulan hantud sa usa ka tuig nya kana inyohang gipang pasaka diya sa bukid og inyohang gi gipang recruit pirara usa ka semana 2 ka semana ang training tudluar ninyo unsaon pagtion og pusil na mao na dihan style aron so layo ra gyud kayo og bintahe alangan lisod pod nya pasagdaan nato na sila nga naghatag og kagubot dito sa Negros sa wala pa na nahitabong encounter na sila gipatay nga tiguang kay tungod ni suporta daw kuno sa gobyerno sakto ba nang huna-huna ah nasuko ka sir ah, hapit na nasuko ko kay kagabi palang daan pagtan-aw na ako sa ako ang social media imbis ang rally is aba pwede lang unta musugot ra gyud unta ta ang rally dito taasan ang sweldo sahod ng mga manggagawa ibaba ang tax para ma-alleviate ang kining kabug-aton sa kuan ba mga nagunang palaliton ma-afford na ba magaan-gaan na ang kining kuan sa mga kuan mga katauhan sus ang gipang rally dito ang mga katumang mga panuway ng mga dagway no katong mga tao mga higala igsoon mga anhing tao kana bitaw nga mga rally mga higala igsoon usab ana gipaluyuhan po na sa PICAS pundok no sa legal front sa CPP NPNDF gipaluyuhan na nila na sila yung mga trolls gipang butang diha na po na sila yung mga binayran nga mga tao nga mupa una-una og display atong mga banner noon sa atuang nasod na amantay freedom of expression and freedom of speech ato nang dawaton pero kana nga mga style sa pagpanguan pagpangrally dili na siya mao imbis dito sa rally pwede nato ibungat ang atuang suggestion para madungog sa atuang mga mambabatas o mga nagdala sa atuang nasod niya mga leader na unsaon pag-alibit ang kalisod sa atuang ekonomiya o sa atong panahon karon din sa Pilipinas, inana na noon ang inyohang ipakita. Ura naman magwalay kwan, oy. Nya, labon-laba o maabot sa panahon nga kamo may magipit. Unar ba din yung duulan? Nasaan ang gobyerno? Nasaan ang gobyerno? Nya, kamo mismo mo'y mag-let down sa gobyerno. Oh, sasakto ba ng pangutuka, oy? So mga higala, igsoon, no? Sus, grabe ni Ulbog. Itong kaso pa nagbasa-basa ko gabi. Ako naunsa naman yung matawahanan. Naunsa naman yung walgrupuha. Ay, wala naman eh. Mga klaro. So, sa kwan mga higalikso, no? Atong balikan. Sa mga nakalabay nga simana. Last week lang yon. Before nahumaning simana. Grabe kasaba ang social media. Kay tungod atong nangayo o justisya. Ang legal front PICAS grupo. Hilabi na katong uban. Katong ibutang lang natong silang Rene. Oh, ibutang lang nato sa ngalan nga Rene. Si Representative Rene dito sa kongreso nga paimbestigahan daw sila ni katong iyahang mga kaubanan dito nga ano sa nahitabong encounter kay namatay man dato sa isla bina katong ni sikat nga pangalan ni Anhing Laisa Alano man tingali to oh kato kay sila daw mga researcher ra daw sa pamahayag pa akong hubaron ang pamahayag ni General Browner ha si AAP Chief of Staff kung tinuod sila nga researcher, ha? Nga nung nakita man sa atong kasundaluhan nga nakik-engage atong time, nga kaning mga kaubanan ni Alaysa Alano, anhing ha? Nga nakiglimbasog sa ato ang gobyerno nga adunay combat kining rig with magazine and full ammunition og armas nakigpidin sila man alangan lisod pod og ato ang mga kasundaluan dili protektahan ang ilang kaugalingon part na sa amo ang training the soldiers of the armed forces of the Philippines is trained or are dili is are

trained to kill the enemy of the state. Kato sila, gitawag to sila enemy of the state, enemies, kay daghan sila, enemies of the state, kay tungod nakiglimbasog sila through armed struggle o armadong pakikibaka kung maupay lahang ano no. Dayon mangayo mo hustisya. Ibutang tana sa perspective sa katong bag-o si Ani Coach ba to? Ani Coach katong recent po niya nadakpan. Kato si Ani Coach. Sakto ba to? Pag litok na to sa iyang apelido, kilisod magkayo niya kaning kan ba? Kato siya. Giila ra to siya, allege ha. Allege ra to siya. Kay ngano sa time nga na kitan siya sa kasundaluan o na butang na ang term na captured siya, layo ang iyahang combat rig, layo ang iyahang pusil sa iya o nitago siya, yun misurrender siya. Ha? Niduol siya sa kasundalo, misurrender. Katong si Alano, gisuot pag yun niya iyang kuan. So, unsa may ato ang buot pasabot o dali paghubad ato between sa duha. Lano is a rebel or terrorist. Si Ani Coach, alleged rebel or terrorist. Ha? Yun ang pinaka worst pag yun ato mga higala igsoon is kauban pag yun ni Alano tung namatay nga na ay bounty nga 1 million sa ulo. Og tarong kag utok nga estudyante, og tarong kag utok nga researcher, muadto ka sa community, musaka ka sa bukid in town. Ha? Magdala di ay kag armas. Mukuyog di ka ng mga NPA di ha. Hilabi na di sa Negros. Ha? Og tarong kang estudyante o researcher, naara ka sa eskulahan. Og naa manggali mo yung field study or FS. Ha? Naa mo immersion, dihara mo sa ka nayunan kung sila pa, dihara mo sa ubos, lowland, kanang komunidad, dihara, dili na mo musakag bukit. Mm-hmm. Di tanawa may resulta. O na, dihara ron ha. Aside po na mga higala igsuon, na ay bill nga gibuhat ning mga kaubanan nila diha sa Kongreso, nagpasa sila og bill para imbestigahan ang nahitabong Negros. Sila pa, Negros accident. Wow, aksidente daw to. Kaya imbestigahan ang mga sundalo o mga opisyalis sa kasundaluan sa nahitabo nga encounter. Kaya nga nung murag nahulog daw sa ilahang pamati o masaker. Kaya walay wounded, walay captured sa pikas nga grupo, sa teroristang grupo. Dayon sa mga sundalo, pinaka-worst daw, kay walay na wounded bisag isa. Hala, sige, padayon mo sa inyo ang gibati. We have all the rights and the means how to defend ourselves and how to counter an armed enemy. Dili nana sa mo, nana na mo sala nga namatay sila. Kay ilaham ng pagbuot o ilahang choices. Mao nang akong panawagan sa mga ginikanan nga nagpadala sa ilahang mga anak sa mga nagunang unibersidad o kolehiyo dinhi sa atoang nasod nga noted na kayo nga naay high rate o kinibitawang recruitment especially kanabitawang pag-anib or pag-appeal sa mga inanak nga grupo hilabi na sa League of Filipino Students kana LFS or sa mga membro sa mga kabataan party list or mga kabataan black, mga kabayan black nga affiliated sa mga eskwelahan niya mga grupo, hinaot mga ginikanan para dili maulahi ang tanan, para dili masayang ang inyong investment diha sa inyong mga anak. I-monitor in town. Kay dili ta gusto pag abot sa panahon, imbis inyong sugaton ang inyong anak o inyong ipaso ang inyong anak dinha sa mga dagkong universidad sa entablado diya sa mga dagunang eskwelahan kay ni-graduate na. Instead nga inana mahitabo, basig inig ipaso ninyo, diha na sulod sa lubganan, padulong sulod sa simbahan. Diba? As a parents,
We do not like to see our children nga mamatay og una sa tuwa o kita may maglubong sa tuwang anak. Mauna itimanin ninyo. Sumintras sayo pa o nag-eskwila inyong anak o nag-eskwila inyong anak, anak nga mga eskwilahan nga kung this na ay affiliation or infiltration anak nga mga grupo. O pwede ibalhin na lang na ninyong laing eskwilahan oy. O dili, o pwede paundangan na inyong anak kung apil-apil anak ng mga grupo mintras dili pa ulay ang tanan. No? Because kana siya, grabe na gid karampant ang student activism sa ato ang nasod. Imbes sila ang pag-asa ng bayan puhon, basig, madisappoint si Anhing Jose Rizal. No? Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, wala na noon. Mga igalaig, so, ng atong oras, alas 6:51 na sa buntag, ano? So, sa laing bahin, mga igalaig, so, ano man na tanak, eh, basing mo viral, napunta ni mga suko, na puning pikas diri. Sa laing bahin, mga igalaig, so, ako ang gipasidad-an, ang atong mga kaigsuunan, hilabi na diya sa Lanao del Sur, o Lanao del Norte. Nakabalita, magin mo atong duha kababayan, no? Kajaging dito, napay ubang duha kasibilyan, kauban, nga, ay, laing o sibilyan nga naglingkod latong kilid sa mga tindahan nga gipamusil. Ang katong mga pagpamusil sa mga nagjogging nga sibilyan mga igalay suon giangkon to sa usa ka kuno members of the family sa katong pulo nga namatay nga DIMG or Daula Islamiyah Maote group members nga teroristang grupo diha nga naglihok sa Lanao area. So double security taha magmaigmata self security awareness ta sa atong mga kaigsuunan nga hilig magrecreation kada buntag sayo hilabi na kanang magjogging or magwalking or magdula og basketball anang mga kilid side courts sa diha nga mga nagunang mga kuan lugar dili lang pugay dito sa Lanao sa tibuok na area kung asa magdouble ingat ta magmaigmat og magbinantayon. Kung aduna kamoy na matikdan nga dili mao nga mga lihok sa tawo or bag-o sa inyohang pananaw, tanaw ninyo looks can be a terrorist or looks can be deceiving. Kung sila pa dagway pa lang kriminal na, ayaw mo pagduha-duha og duol sa pinakaduol na kapulisan or mga kasundaluhan nato. And besides mga higala igsuon, himuon natong proactive ang atong security. Kaya kung sila pa sa ratio and proportion sa mathematics, ang isa ka pulis, 100 kaulo ang bantayan, ana. Sama na, 1:100. Usa ka pulis, 100 katao. Lalimang kag 100 katao, di na madalagtanan bantay sa mga pulis. Maunang mga higalaig suon, as a cooperative citizen sa ato ang nasod, makikooperita sa ato ang mga kapulisan, no? Kay karon dili kuan ba dili ta ma disgrasya, no? Kay di ra ba gyud ni magsaba ning panahon sa disgrasya. So mao to, let's do a proactive security. Kay kato sila, kung sila pa ni balos dala daw sila sa unsay nahitabo sa ilang kapamilya, well, mao to inyo ha. Pero mao ni akong pahimangno sa kutob sa maabot ning sibya nato, no? Ilabi na sa katong may mga kaila nga ay kaila pod sa nga na sila'y kaila nga membro dito sa PICAS teroristang pundok. Kani ipaabot ni sa ila ha? The government, ang gobyerno has its own resources and has its own disposition na agyod tanan sa gobyerno ang mga kagamitan o materyales para mulutos o muhurot ninyo tanan. Pero, tungod sa kamaayuhon sa itong gobyerno o sa mga lideres ni ini, nagpadayon gihapon ang NTF LCAT. Oh. Kana siya nga programa, mga higala igsuon, para na sa katong mga kaigsuunan natong naa naglihok sa PICAS pundok, no? Kana siya, mura na siya silbi,
muna siya government program para magbalik loob ka sa gobyerno. Mm. O di ka gusto kung sila pa ma-corn beef. Mm-hmm. Corn beef. Dili ka gusto ma-corn beef. Pag-abot sa panahon, balik na sa sabakan sa gobyerno. Butan king gobyerno. Kay ibutang tanay, say for example, ako'y presidente. Ah, wala iloy-iloy. Uy, grabe po kasi ron. Wala iloy-iloy. Way paglipon-lipon. Hot doon tamutanan. Gikan sa pinakaugat yun sa inyohang grupo. Hangtod sa pinakabagong apil nga membro. Hot doon tamutanan. Lotoson, biaybiayon, pasakaan, og kaso, og ipahamtang ang silot nga angay sa inyo. Og ako'y presidente. Og ako'y presidente. Ah, wala ni laras ginitanan. Appeal ko nang nadya sa kongreso ba? Ana sila tanan niya. Og tanan nilang mga cronies og mga supporter. Why paglipot-lipot? Sa unta man, nili man tayo mga presidente. So, mauna siya, no? So, kani ako ang mga igalig. So, on public information og awareness lang ni sa inyo, ano? So, mauna diha. So, dugang pa sa ito ang public affairs service at mga igalig. So, akong gihangyo ang katong mga establishmento dinhi sa syudad. Hilabi na sa mga nagunang kadalanan o kalideres itong syudad. Ngayon na at dili na ninyo himuong personal parking space ng atubangang karsada sa inyuhang kuan, kining establishment or mga tagsaiyang mabalay. Kaya that is a public area and a public space. Laliman ka ang kining daplin na kayo nasa highway, gihimo naman noong parkingan nga personal. Naa nagigibutang sign is dyan, no parking place o no parking in this area. Gi parking ang yun. Napay sidewalk nga. Sidewalk, laagianan sa mga tao, gihimo pong tindahan. Uy, naunsa naman taon mo, uy. Maunang ang traffic sa ito ang syudad o sa ito ang kasikbit niya mga kuan. Dili mo isog-isog. No? Hinaot ang ato ang city traffic or mga traffic aid o sa kauluhan sa mga nagdumala sa traffic ning ato ang kuan, tagaan nila o pagtagad, no? Kaya kani siya nga kuan, usag yun eh, mo'y makahatag o congestion sa atong traffic o paghuot sa atong dagan sa trapiko ni atong syudad. Kaya mostly halos tanang katawahan din sa ato ang syudad na ay mga sakyanan, no? Then, aside po na nga igalig suon sa katungwa ko mga kabalo, o pagdala mo helmet ha, o mag-drive mo. So, maukat to mga igalig suon, no? So, mga igalig suon, atong oras, alas 6:58. Wa naman kita igong oras o panahon sa atong pagpanag-uban. Short na kita, no? Pero, sa sunod na po na to, nga mga programa mga igalig suon, ato anang tukion. So, daghang salamat kayo sa inyong pagpaminaw mga igalig soon. Hatot kining programa, hatot kininyo sa 1st CM o Battalion. Ako ang inyong Public Information Specialist, Private First Class Vic Carlo Itampos, ang inyong mahigalaong matinabangon masaligan sa tanan. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay. Hantod sa sunod natong programa, sa sunod nga takna o panahon. Mabuhay ang Philippine Army! Og dalaygon ang Dios.

0: The Time Check was brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango-bango.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gigan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ito dito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka, kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Samsung Nexia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsika ko, deto, naapod ko hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas, ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.

0: Pagkaulawan sa mga atletang Pilipino ang nilaom kanila dito sa Sanya Humanila, nakuha ang ikalumang pwesto sa kinatibukang medal table sa 6th Asian Beach Games. Nga mupauli ang team sa Pilipinas nga dala ang tulo ka bulawan or gold, upat ka silver o duha ka bronze nga mga medalya. Humanatapos ang mga kompetisyon ni adtong Webes sa gabi sa Yasha Park Ring Theater. Idawat ni Tolentino ang bandira sa Olympic Council of Asia atol sa closing rites na nagsilbing timaan sa pagsugod sa countdown alang sa pag-host sa Dakbayan sa Subo alang sa multi-sport event sa Tuig 2028.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Misad ang sa kagatos, kakumpanya gikan sa pribado o pampublikong sektor nga makigtambayayon sa Department of Health aron mas mapakusgan ang health promotion o mapugan ang nagkadayang sakit sa nasud. Kauban mga development partners, gipunting sa DOH ang pagpalig-on sa panglawas sa matang Pilipino, pinagi sa programa sama sa nutrisyon, environmental health, pagbakuna, substance of prevention, mental health, kahimsog sa mga mabdos, violence of injury prevention, o road safety. Padayon usab sa gipakusgan sa DOH ang kampanya batok sa mga sakit sama sa tuberculosis, HIV, dengue o cancer, ingon man sa non-communicable disease, lakit ng diabetes, alter pressure, sakit sa kasing-kasing o stroke. Sumala sa DOH ang maong pakigtambayayong nagpakita sa ligon nga suporta sa pribado o pampublikong sektor sa tumong nga makabot ang mas himsog o ligon nga Pilipinas.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Nasayo ka ba? Alright, dinita sa nasayod ka ba mga kabagding o kabalkada? Nasayod ka ba nga gikonsiderar sa uban nga krimen ang pagpangutanag edad? Uban masuko kon hisgutan ang edad, mas masuko pa ang pipila kon butangan og numero. Inani ba ka kamaring Dars? Inani ba ang inyohang mga lola? Ang birthday cake kay sigun pa sa uban insulto. Masuko daw kung butangag number ang birthday cake. Sa pangutanang, how old is old? Gideklarar sa World Health Organization kan WHO nga ang mga 65 anyos nga babay o lalaki gila o gikonsiderar paghihapong batan-on or young. Nasayod ka ba nga pinasikat sa Friendly Societies Act 1875 sa nasod sa Britanya ang kahulugan kaniadto sa pulong tigulang ana-ana sa 50 anyos sa maong unang basihanan. Wala ni adaptar ang UN sa maong standard criterion pero sa wala madugay ang 60 anyos gipanganlang utlanan sa pulong tigulang. Nasayod ka ba nga may na lang kay wala kini naghimpos ug nagpadayon na usab sa bagong pagduki-duki ang mga experts sa health organization kon basihan ang kasagaran kon kasarangan nga kalidad sa maing panlawas og life expectancy uban ang bagong kahulugan sa bagong sumbanan. Makita nga dunay division ng edad sa mga tawo og kini ang ilang kuban sa musunod: 0 to 17 years old, underage; 18 to 65 years old, youth or young people; 66 to 79 years old, middle age, kon middle aged; 80 to 99 years old, elderly or senior. Wow, chinta pa rin senior sa ilaha. 100 years old kapin. 100 to 100 year old plus. Long-lived elderly. Busa kon, ugaling dunay mangutana ni mong edad. Ayaw kasukog, ayaw pagsipat-sipat nga lapas na kas kalendaryo. Tubaga nga dunay kalipay. Kay batan-on ka pa, bisan say sinta na ka.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga mati o pade, ani ana ang balita show.
2: Nalakip sa lineup sa Summer Sonic 2026 ang Pinay K-pop girl group nga Bini, diin mapagkon mo pasundayag sila sa duha ka dagkong syudad sa Japan. Sumala sa grupo, ma-perform sila sa Day 1 sa Osaka League karong Agosto 14 nga kung pagay moon sa Expo 70 Commemorative Park. mosunod usab sa ilang performance sa Day 3 sa Tokyo League karong Agosto 16 sa Zozo Marine Stadium og mo kahari Messi. Samtang mo perform usab ang maong festival sa kauban nilang K-pop men's group nga SB19 sa Day 2 Tokyo League. Kao kabahin kini sa mga pagpangandam sa Bini alang sa ilang Signals World Tour nga magsugod sa Hunyo 20 sa SM Mall of Asia Arena.
0: Samtang sa laing bahin mga kabagting o kabokada, good morning sa mga naglatos itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News o sa Radyo Bagting Entertainment. Lakip na usab sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting Mobile Application. Sa laing bahin karong alas 8 muntag, hapit na, pila na lang kaminuto, no? Mga 29 minutes na lang. Magsugod na ang scheduled power interruption sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Ang kuana ni linya Aurora to San Miguel 69 kV line. Ang mga apektadong substations mao ni ang Upper Bayaw, Tiguma, Santa Maria, Balangasan, Tikwas ug San Miguel substations. Mga munisipalidad nga mapiktuhan of course ang Pagadian City, apil na nini og lakip na usab ang Labangan, Tukuran, pero walay labot ang nawalan sa Sambulayuan, Buena Suerte ug Lapirian. Kay dito man ispika sa linya pod sa Aurora tumagangon na sa Copa. Dumalinaw, Tigbao, Gipo, San Pablo, San Miguel, Lapuyan, Margos sa Tubig, Vincent Sosagon, Pitogo, Tabina, Dimataling, Dinas, Zamboanga del Sur, og apil usab ang Barangay Lubid, Lantungan, Inroad og Rest House sa Aurora, Zamboanga del Sur. So, andaman na inyong kagalingon, alas susunod buntag, hantod, alas 5 sa hapon, mag-brown out karong adlaw kay manghinlo ang NGCP. Doon na sila ipagayon nga preventive maintenance. Ay po kasuko kung alas 5 on top, di pa mo balik kay wapapod sila na human silang maintenance, di po na nila dayon ibalik. Alright, mo ko itong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat umay buntag ganinyong tanan. Alas 7:32.
1: BBC Bagting Balita.

0: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Zed Panyawan with Garlic ug Zed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Zed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Zed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Zed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Zed Panyawan products sa Zed Marketing. Masaligan, maasa. Han, makatabang sa mas maayong kalawasan.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ako ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang mabaligya didto?
8: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy glow from within.
7: Safe ba na ilang mga products?
8: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
7: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
8: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
7: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mga message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
9: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
0: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
10: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating ngani na mao atong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. mao na itong pagtik na ko ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa binag-inayabal kapso ni Lugwa ang dako na bato.
11: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
10: Oo.
11: Aha.
10: Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
11: Ah,
12: asin.
11: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
10: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
11: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
12: Oo.
11: Aha.
10: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
11: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
10: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
0: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.

0: ug mas daghan ang ani.
1: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Erythroremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
9: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sed Celebrity Beauty Soap na.
10: Sed Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sed Marketing. Yeah!